sa ka sa sa da ti de ma ke ma sa da ti de hai sa ka sa sa ti ka lai ma ke ma sa zo ka lai hai ma tham si su ka sa ya ba min sa ya ti ka ra no ko phna ya